0: Yes, rukiri rukubwa mwalimu ikarugono twetera.
1: Oh, okay.
0: Yes. Long, by the way.
1: It's long bwana. Ukiume kidru tuare na, na I think we were so busy na na guesti.
0: Yes.
1: Na meachi on the at least kwa karugono turia we can always have a karugono. Lakini guesti eto na guesti tukuigwa na quality ya kuongaongera ke modikeria. Ah, karugono ka una to compromise ende karugono te ka karugono modikeria chi daida tunandaika 38. Mm. Wa te ni rugono.
0: Wa
2: wata.
1: Na iko goro ntuko emwe. Mwakuruwa anete, mwakuruwa mwa getira ange kwenda kwa nguku. Mm-hmm. Mbushereu badenja nguku, ande ikendwa. Mm-hmm. Ay, ntuko yu bari ya biashara poe kamo nono, ntu, ya tigere nguku e? Nguku e mwe. Mm-hmm. Na nguku chiao baika era frizene. Mm-hmm. Ae, mwakuruwa ya kutonya mbushereu ya nguku. Mm-hmm. Oli mwendia wena nguku ani inge mwendia mwera yetu wena nguku. Mm-hmm. Aga tonya freezer aga ita nguku ere mwetigere. Mm-hmm. Akare kira masinine eka umane kiru. Mm-hmm. Na nuchu. Mm-hmm. Mm-hmm. Mwakuro wa mwuri ya wena inge. Mm-hmm. Mwera ye mwakuro uraka yukia iwe kiru na nuchu aga choke freeze ene. Mm-hmm. Aka umone ukaire. Mm-hmm. akaregera ratirine. Mm-hmm. Ende akainya nae. Mm-hmm. Nakara kenjaro. Mm-hmm. Eka umakiro hii. Mm-hmm. Kiro ijere. Mm-hmm. Mwagura mwela ha good na hindi enda eje. Mm-hmm. Na uwe kiro mwanuchu. Mwagoro ajo kia yuwe giro yu gugwe ajo kia furize ene. Mm. Mwangatha iji ya tere mwangatha iji ya tere mwa furize ene no.
2: Are ya kumbayenuwe kene kore ngo le. Are ya kumbayenuwe ingine yu ingine siwezi kuzia zote mbiri
1: eno te mwere na kaka. Ya guri ya kawe nenge, ule mwira alele ui.
2: Ya. Reko ndirika ni ya kawewe nda ali na cover the weekend. Kawewe nda ali na cover the weekend, nda adhivanto. Mm. Kule nini nda akuraga. Kule ka machine nda akuraga. Mm-hmm. Ina mtujwara ina to, na tuiri. Mm. Yeni nkudhi tuareli ya bei. Although tika ingin kukwata dina story. Mm. Niko dito aliria bayi. Mm-hmm. Ndamwe odombe ndiri yaka. Na tu aliria bayi tuwa wata nila. Tuku wata nila. Mm. Ndamwe rende. Ndi andompatwe tuiri. Mm-hmm. Tuto tike?
1: Tuto tike.
2: Ambera iti kuendiri ya tunde. Ambera. Mkuendiri ya tina bayi enu. Mm. Nti kuendelea tuwe tuwele enu ntu mwambere ntiena kangi. Mm-hmm. Loo tiwa nako. Mm-hmm. Na omenye ntiendelea tuwe tuwele muntu umwe na beyenu nda mwela basi asiumu toa ya ntoba ere toa ya niya toa liria tuwe nte toa wata nilave koko ya kuko tiendelea weyo ntu kumbe ndelea ambela ira ki tofau tinu ntu na ntoba ere tofau.
1: Ako enda wongea ya kenda moringa.
2: Kenda moringa. Ndame anako enda. Kakaka ati wakamwe. Ati wama omye nako. Eongerete bei. Mwankale ya kareta stoko hii. Stoko hii ingi. Lakini karugono keka by the way.
0: Gintuke mweti chane ya tiri. Dishonest. Kuna mtu kuyari morongo gintu very expensive.
1: Bro.
0: Na kurunga mirorongo no karana buu. Ule asara ndito mono.
1: Mm.
0: Urongo yintu kemo kira ndu matanga nako menyande uruji. Mm. Ki ngarama sana. Na kiumba wethi njire nda aja sana.
1: Mm.
0: Kugedia kuprove.
1: Mm.
0: Ni umo kugana ni urongo kugete. Iki amukura na ali mtu very honest. Mm. Akera mwe kurule ya nguko ni mwere aja ujo.
1: Mm.
0: Tukwe ndia siya dhira njire ringe muudhira.
1: Mm.
0: Rakini kudhura njira yorongo kiriwe njire kamo cost. Antoa nene mono beyond repair.
1: Mm.
0: mbothi kilo yongo mwene the inner conscious yote karire kera na boja ili kinye kiri customer na baingi to choose njire uyo rongo mono mono kona ija akere njire shoti kati mbothu ya ukinyaro uwetete sometimes uko oriru njire yorongo nisho kake karehe mono mono mono mono mono mono
1: nangarama inyingi
0: mono nangarama impingi are ulingi alia umabu hakuni ya kabu are hakuni
1: Kretu.
2: Niona ni wanabubu leo nyondo kinye kunwa kithomo leo ndeka gita kawale mubiashara uti ya kinye kagita utuma customer lose matumaini na yawe ukoona customer na vati iliku menya always that uri willing ku satisfy their needs kana kuoyo dia mabata rumao nenuni mbinu mwendio yu ambucheri ni yunu ambuga nomba na are mumero oko yu mwekoyo are aki mwendia ngo kuinu chechiri mkwona nonto mwekoyo wena iye oka dinduka niya mwekoyo kinyata ena gento buaragiri ya kuwela wacha niende store akakugiru wakadhi akayo nonto otibateri wote makastoma ona takabateri kuoya waku ntugwe mwe meende tuge for example akemwera ntiena enge mundo no amenye ntugwe enge ndi na ageni nti yambuchiri akuno ndo tiko wena chi wena nyingi na ya gochiria mbinu tu akamwera ibera customer kan kogagere no mbere ino enge nonto kwe ukakasa mbonge kuwete mwaigire na antiku wenda kumobekteria ino enge yeti kwe kama menko wakere no lakini ndi na enge store kambu gyeruero nkorete aka ugyeruero akakitata kamwena mpanda likaiga nao na mpu gyeruero store njuki enge nkongere lakini eno kwe customer kumbelete mwaigire uko ugyeruero
0: kwa wakalija mtu uno ntuli amuntu tofauti yego gira stone jere otyo munenke reta ugo gere
2: ari mwiringo ngo kera yo nge no akinyethera ngo this store au ngo yego ndi ngo gaje
0: jo namba de ni urongo ku text uti kwa nani
2: mu biashara tibateri kurega customer amenye otie gento into bango ona akinya ku kuthi ya okathioka okathioka ori mtu ndenda thimuna nduka ni thimu akwira mpanda reke mwengo yokirie store store this store adigo na adigo chedia muntu ngira weneo amunengara yendia ba bamyake aba
0: kwa wao uno kugeria kwa honest that's yes. An attempt to be honest tenayo mea the point ni atire tenayo
2: neo mu biashara ukatweka tu honest customer ba kuba kudharau kinya thiete koromba tenda utithia uthigo rano kunengara barabara uanti na garagite ya kulima
0: which is better
2: umwera mpa barabara
0: urongo kai kuba maintain ya uma
2: umwera mpa barabara wape watenda diuka thiwa kombra maragita mako ya kulima barabara
1: me njona
2: eh
1: we angoligara ore uthi kuona makosa ya kwa ari urongo ore ona makosa ya kulega ya kulega ku maintain
2: customer ikuritain that customer
1: customer akwere
2: eh
1: unia za customer
2: eh
1: bende the honest mono onde customer mpende the honest kabombira dri njuru uyu ando onduro gaya mea dayu mundo yo enenya timings chiawe of course ordinarily utikwirigira with a mbujeri udirianega 15 kumbe mundo na etre na dioro gira nara ago tongania tombujeri tongena uo akiona kuona kana kwengukwe kwengutigere no utimwire uma responsibility we go dio nga mbujere u mutigere
2: yango ekuriye kiwe mwalimu yango uriye
1: kana u mwere mo mwere adri by the way ngo tigere eje mwe endo gamba ndaika ingana ona tongo jukiria ya next eh
2: na ibu nkuwe wako yako mwera aka mwera
1: te honesty
2: uka mwera uka mwera nere ofo zero ne mwe iwanu peace mwanku yandari ye mwe lakini yonu mwengi uka ambete geri ambete rande kinka inko yoke
1: Awe dome aga.
2: Wami aga uka muera ni
1: fortune tere. No muera weta store.
2: Iyo uka muera janko yo kiri wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wad
1: No, you give a stone, I go more than a stone.
2: What the hell then, and the bag,
0: you know?
1: Yes, and you go to Gugadri,
0: and waiting the ones and go on, say, she owned
1: you, Rogan, and you made it
0: fair, honest, Dinang.
2: We are Jara and Yoka Gita Gamue. We are Jara Gita Gamua to a two honest of the India.
1: Would there honest there and other advice?
2: Mwaja mwarimu, taende tuwe for example nga kulinga la dhimu nuenda gianguo nga kulinga la dhimu nga kuwela kagote takaranda rene ya uwe koro wena tu ee
1: nuja ui dhimuone
2: nkuende kumi
1: nuja ui dhimuone ee au dhimuone
2: yes
1: na wakwe iwa odogo place kuwena difference yiku place order na lida tutege eneo
2: wano aiki nyanka yanga kona nga kuhuli yanka yanda tutano ukambe endelia wamea ombero tiona tu kama ambeo diwacho
1: ngwe ala ngwera mpanda yeka inga naona yes honesty
2: akwera akamenya no kumumburuka no athi kugura umuretera
1: no korerwa korerwa mundu re tukwareria kinyana kuregere takara ratirine mujenjo mudere mundu re kugeria gutetera
0: mundu na kweli the
1: show mujo amba nukuona ni antubanga ndukuria njona ni antubanga na bambu cheri but they get stock by the end of the day iwo kwendia na customer mwisho wa kweja uko kuingana ndi waambiria na stock kwenjeru runene ya tobangana
2: ubale ho kwe bojidira
1: but igi
2: ndi bainge
1: ti baba inge
2: baba inge jirara
1: muje njo muthere ugo no thalimi so gwe guge kuthira ini no kwenda kwaia Kau kahiyat tu.
2: Itu kalau orang nak muera ni.
1: Abana.
2: Iki kau muera kerana matumai ni dah tinggi agak. Kau nari awe naga ni ya kerana.
0: Kau kau kara kamu
1: itu.
0: Iko tiga dia. Kau kau nak kongere tu inya keara.
1: Kena kaki ni.
0: Very dishonest.
1: Tu kau dia muenda. Ugo ke tambu ceri ugo ke teradiri. Tambu ceri ugo koro. Kapa kau dia nyama.
0: Yes.
1: Waktu kau orang tambu ceri u. Nonton aku menyambu ceri aje.
0: Ini kau kuruah.
1: Ini kau kuruah. Itirara ye nyama.
0: Raki nyaga kiruka kati ya kama wale inya ke aronge.
2: Toyorira.
0: Ita biashara mo inde lita biashara ndio yangu. Mo inde na wali oke the musikiti na inga murango agutigao.
2: Ele musikira chango na kera bia ndacho ke.

0: All right, Karendi.
1: Yes, sir.
0: Butengo ge tengo ge bunko ge kira ngogere wako lita manani.
1: No karita kao savu murungu.
0: No karita zia kao savu
1: murungu. No karita ukenginete muno. Ya, kabiko bupa eta angu ede. Oreona mwari yangu eo, ngeti yangu eo. Mkoro weka nyinkara u. Tuka kwa hiyo kasi buwa naenda.
0: Kana nate. Arafu kwe reon kwe ra ukaru andu otiomba.
1: Yes.
0: No gatio no nene yodo ganya bangi.
1: Lakini tu ati rekapi. Rekapi itaren. Rekapi ita oki uga siya nruwa na kila mutu. Otisio mutu ora weti ite kuruwa nuenu.
0: Ok.
1: Yes.
0: Karendi ni ata antu pate kuenda ngiri gana ya gana. Ankuligara. Bate kuenda ngiri gana na tuwe kura siyekire box number 5 na 6
1: box number 6
0: antubata antato bonde inya star 671 hash
1: box number 5
0: alright 0702 965961 kana 0738966888 kana
1: 0702 965748
0: Meru FM hello
2: Gabi,
0: tiga bodi
2: nak
1: Karendi. Aliana weto. Karagi. Oi dang, kalau benda.
2: Nanti yang kuere.
1: Yang ber apa apa?
2: Urara ma.
1: Yoni.
2: Wata nak coba lagi. Hahaha. Kalau kita sudi aku.
1: Hahaha. Ini mau lima lelai aku. Ada ber, nanti dah tu nawaran di kau yang nanda netan cerai.
0: Hello, Meru FM.
3: Hello,
0: Karuru Megate.
3: Sawa. Karendi na aduta wega to mwana wa mware na gweri kojo di ambego lono nto nwa komenyanga teto.
1: Na ntoto diwa wei tanda gafi. Hiza ni mambo za kitambo bwana. Pasta nate aku.
0: Hai kuera uzuri ya dhiku wako menyamanto.
1: Na mawazo ya mafarisayo. Iya maneno iyo. Na ngante mea nate wange nga
0: uwe tamo. Meru FM hello.
1: Hey. Kapi?
0: Otele.
4: Moyo.
0: Moyo, ureo mwega?
4: Mwui.
0: Aya.
4: Ai.
1: Aya. Kwa ito?
4: Mwui.
1: Ndezo kitanga, papa?
4: Mwui.
1: Aya.
4: Aya, chaya iwa ae. Oye ya ae. Iye ya imo.
1: Chachawa Madua kuyuri ande Kedari mokapi Kwenjala nyingi munosia kuyuri ande Kapi Ande
0: Tukanga ya karulu ya kuiratere
1: Kapi ande
0: Karulu ya negate ya tuiratere Ogwe era kwane muntu Kepada kiuka mga
1: Mga Mga Ni utapata ngona bila mbuku meretia mwankine
0: Mpedra kaluno ntua Mpedra kaluno ntua kalize Janyondo, nuja nyondo
1: Namusumari
0: Alinga kwa wada kiongo
1: Kongo ka, ka ukumanda Kwa kwa ina Nibuwa ina

0: nzi kwenda. Tekwenda. I don't want to.
1: Naka lishku irumba uga abageria. Kaere. Reaka vezeka vetiruwe.
0: Nadewe kapo siya za siya kapi. Wakenda kudhimarwe kithalu ntipu. Kanaru te ntipu. Kwa nato eria reinge mama.
1: Gote nazo. Wembe ni kwa nkoro.
0: Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule kapi.
1: Ate ya.
0: Men. Arome kapi ni muntu arome kapi muntu auti Rwanda ena roe atore roe muthatu ne no tiwe u oke oke oke re ya muthatu kenda orita roe ke muthatu men
1: aya aya le kana kwena kaledi akakumakia mono tudo mathome ntu mirizire
0: yes
1: kana na ntu arome bangana ba uga ntu arome
0: aika kuwa tu oyo ni odenya wankwenda ni kwena Esta hariwa pamoja sana. Kimubwa hariwa huyu mrembo akona mtu. Akona mtu kapi? Umesikia sitaki. Daniero hariwa tuekwenda ene muno. Afure nukona ronora tukuretie neonto rurano mwekurura. You remember that lady ora mwano keombete kwedra awatu kinya ni step mother. Ni step father I mean. Kwewe akura siatire. Na uyo akone nyaru mebatano bomo. Moyari, how lucky is she? Are you a man are not enough here outside? Tunawatafuta tupati kapi.
1: Naiba urire.
0: Yeah.
1: Kare ndiye. No, tutu kwenda kweta na mbesa. Ndiye kanekana ni mbesa hii nyinge mono. Todhiyo, tukadhiyo rukia thaizi. Katu,
0: tuliku antubatano.
1: Yes. Tuliku antubatano. Batano, iba inye *671#, ekire box number 1.
0: Box number 2.
1: Ekire number 2, onge number 1, onge number 2, onge number 1. Yes. Todhiyo rukia nantuku edhire. *671#, na wingine box number 1.
0: Na box number 2. Aya. Nani adiwa tre James na kumba kwa hitha kethi kira siya auta embu na rako edu kwa vambu va adiwa mitambo ilonde tlia kumba kwa hitha siya ina aritwa freedom nterese kigumo alafu nterese kieni east alafu ngao friend yoke hai this year very lucky nterese kiambu yes na kumba kwa hitha kwa hitha siya bonde lisu mesalimua kwa mitambo na njemu
1: okay ugo teke edhiwa ku
0: kabi ya kethi kichana. Nate.
1: Kwa takana kuroke.
0: Si wewe ni kirimeno yangu. Si wewe ni wangu kapi.